0: biaman.
1: Asiminya. Mejibio.
2: Hey, Abrante. Ngogun hweni mwasi wawati.
3: Ala motion.
4: Upo visiyan. Na usentia. Enu na utimidi wawo wawo. Ni hiyo. Eni nisiwe niso. Obisiyan na faye. Kainasa itia. Mombo day.